0: la hala suba la majuba ta ga tu ga ti le ga ta ga tar tu na ba ra ta wo ga na ba du le na ga tu ga na ba me to o sin ji ga na ba ka wo ga na ma dung ta ga na ga la hala suba la majuba ta ga tu ga ti le ga ta ga gur gu ma ti si ma ti wo ga na ba ti ta ga na ga sa la hala suba la ba ke sa ni la ga ze ga si gi si to te
1: kung e si da me to ten de cha la
0: rita rita ni ti li me to ge chu ma pi ya ti yang se hu shu chi ji la pe bla m de wo yong e che do yin da
2: 那许多，公公，既然组织早晚的闹嘛的，俺组织没多，干脆得带兵呐，是个担心级别，俺得让人家。
0: 他个的，对的，听说俺组织没多，都没。

tene bejun shigan lipti lo sung songwa ta. Bejun me to dumje nang tu, chamchang tu gyu xin. Chomo nya le chakpo, nyamu chu le ziwa. Denje nye chu zidong, nga tan kirang jahwa. Nga nyi pinzun ziwa, chu nang nyamu jahwa. Lemi nye chu zisim, parche me bar shou chi. Bejun tan, se nyi, zidong chawe nang su chi.

nechir, shindil po tang Guangdong shengchin mamang sa chongki, loor ngansin che charangul jonga pa ngu chikpa, chongki peche ting, gola shipi korkab Guangdong to chio pa nyam to xonir pshiyo. Chongkurup chadol jekab simch sobtun che shongchip pa tigche Guangdong to pshiyo ti, chongki ghanambi tangrab chila topi jamji xar parav denghang shipa ting. Loor ngansin che charangul jonga pa lip shongwi nyamli che korkab xar pa chushib shipa di. Chongkurup chadol shongchip pa zi, Guangdong ke shpizil toi peji che xonim dambi laglin li. Nga zi chongki huanjur che parhi chimbo ting, xartu che psonghi rngi sub chor shong. Tatang che shtukshib di pshugni pi nyamli lar kandai tongwi rngi chib che jamji sub jirni. Chongki loor ngansin che charangul jonga pa lip shongwi yang hing rcha chibi korkab damzin si di. Gani ki gani pan chen zirdi dambi mjongjir nyam torto pi rirkib shishin u chib jil.

Rep Singh Rupana ba terang le sendi nga nang tung ga chane nang tun sar ba kari kari ko de nan ding ten de ne ngi ja che bi Singh Rupana ba gan helam de ngot zu gan do dis ge yelia terang le sendi nga yar kha lila thurpan dan da thona kang ra chil gu bi ko da yang yar khan de gomban da ta thong na zig pur phem ba che bi ko ge jing khi la sqan da kong ge de dang ni Singh Rupana ba gan helam de ngot le je yin da ta ka ni na yang Singh Rupo yong de ti jin chwa ga war sang de ren de jin na jin khi ge khe sha ri ge jig si ri to ta pi da khi mon de ni yang

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubbe chijuyi, muchi yinzi lembar chi.
0: Mi chiki ryoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhewani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
2: 미지카케 퉁지 야게당 퉁몽 군비니

ལྡོག དེ ཉེ ཐུ ཇུ གི དིག བུ གི ཐུ ངོ དེ ལ དེ ཅེ ཅེ ཨ གེ ཡོ ད ས ནེ ཁ ལོབ ཅ ཁ གི ཆེ ས ར ཅུ གི ལོབ དུ གི སི ཅུ ཡི ནེ རེ ད ན ཤིན གི དེ ཅུ ད ར གུ ཡོ ཡོབ ཆོ བེ གི ཅི གི ལོབ དུ གི གུ ནམ གི ཆེ རི ནེ རེ ཏུ ལོབ ཁ གི ལོབ དུ གི ད ཅིག ཅུ ཡི ནེ རེ ད ན ཤིན གི ལོབ དུ ཤུང ལེ ཁང གི གི རང ལ ཡ གེ ཅི ཅི བེ ནང དུ ལ སོ ཤུང ཆ གི ངོ ར དེ མེ གི ཆེ རི དེ གི ཕ ཁོན དུ ཅི གོ རེ Jezaan kirangge nyewe tukyu di gyu jeje, kirangge chile lupta, tangne shingi lupta di ndreyu ki siju lakso liya gyu nganambi na yaoshiradu. Ta inele ndomi rumi di ka kundu zamba gyugchu lomata kimta tsu tona che koba, karkara yore. Lopsu bu lomi shubshu tang, jangze kongbe dine ki, turin shunba, chengwi shin lage songe liya tadyu zamba gyugchu lomata tsu sosu lupta chimo kage dhruyen ime ki ndomi ki rumi di ka kongbe gyurim na lo liya tadyu zamba tangu di sosu ki kashin, sosu ki sangcha, sosu ki pugi na lo liya liya kharche ki chershiyu ba dige dang songri che che ane sosu ki shibje tena she suno gyugchu lomata tsu kimda wa liya pa su keche yaqbu chi che che ane kakze ki tunda ka ji pa yaqbu chi chi sosu haqob che guwa res tangu di kare su zamba dreyu ki si ju di lobchon che ane lobdu ki jiksu di pa ha seba ji gob che na di ge chanpo che resha ben cha cha yasuna kirangi ta chigi tanyum ki tona ndome rumi kundu zamba ma shi che suno lobdu di nyi chabo che re inele lobdu di ki chile di kama tozi ta chile ji kama ma se yon si gire Tondoi chigi wane cha cha suno, kirangi lopdi di ina loo liya, kisi chile deya rukume, chile shenpeji liya, dhunye nimi diya liya da, ndome yumengi, nizu tenzu ka sebaji gogo gore. Da bench cha cha suno, kirangi lopdi chigi, da chile ayi tambore. Da inele kirangi kaamati tiktsi ayi liya tango omare. Kirangi yabdi ina loo liya, nga lopdi guji chebede, da tyoji isa urbaale. Tyoji chede ya, nga ndobu yuese na. Ani, kiraan ge chile A di ya kaame maata ina chile B, yamna chile C li ya kiraan damsib chire. Da gesi kiraan ge tiaoji chintu mea se sombi su na, an kiraan gesi lupdi dina lo lagi chile A li ya togib shaari. Da deya gyung maa chubi shuwa kiraan lupdi dikura ina lo yaan dhraya meba. Jezaan, di kiraan ge gyung yao jina gu gore. Da inili lupdi dina lo la ya dhraya yin su na kiraan lupdi zorn zimba, chile zorn zimba. Chile zon zin yusun kiraan ge tiaoji singe di mien son na chukwari. Da kiraan liya dimru gyabiya ge didi mien son na ma shu chigi. Yan lupri di na lo liya ma shi chana kiraan ge chile di liya dirije pebre. Da inele gyabde li du zamba lupri di libre. Da inele chile di liya mien son na nyan chigi. Ma shi di lupri chimi na li du zamba chile paasu jeba gyabiya yuwarde ine. Da gyumze na zo ge gyembe yan chile gyab mato besan rije son na jeba. An kiraan ge mezeya yan chigi chargui ji du zamba shukin tibgirwa. Jezaan di itiya liya kiraan ge Dunda di thakju jibi gyurim nalol yaan jungzhe khari nyume de liya gyunga sebji naya di gyanga hajangi chenpo chircha. Dondoli lupta kaa gi gyuze ri ta, luze gi ri gi lupta di zuwaya dadu samba khoyo gi loma duwe gi thabshi di yaan jibgura haa maare. Dondo mami gi lupta, shung nian jungwe tambe gi gyewe gi lupta laso ang nalol yaa jikne khonzu dudan di tiksi ji dhagmaare nyi ne khonzu la yaa chupsi gi takche di paa shibji jikri. Nyi ne, ani, takjiye ki jidu zamba, chigi, sugui takjiye di inele, chung nenpa yore. Jezaan, tenzoya kiranga gyunga, naya di kyanga hajangi, chenpo jere sha. Nyibidi, suzuranyi ki kashin, kachoa dili ya, songzhe cheche, chile tamye di, kya chenpo jere sha ma shu chigi, o, talo chile diye chine, jima gyuwa arisi cheche, ani, kiranga mi shenli ya, chigi, diye cheche, ani, suzu, mungzu ki, chile tambu ina, kyebde yang gyube linli ya, gyursib shiray ma shinchigi susugi tungu nizuli ya deje ngara gare kabu yore, ngara sangchi karu yore, ngara jima chelsi karu yu dili ya deje chilayantam yedi gaya chenpo jirisha. Da dine sumbu di inele gyanga hajange chenpo risha. Di gara sudu zamba ceri da tumbe gwane kirangi ndomi rumi ka gundu zamba gurim di tiki yedi gaya chenpo jirisha. Gara sudu zamba namgyu nganzu gurim di undu zamba kirangi tojibdu zamba ngayali ya kirangi lupta kaba ya gyabari. Dine lupta kabari. Tine lupta kaba, nga ba, dosja rinpa tarchaa do gyabshaa re. Ta inele kiraanga kaba di inele kaba, kaba nga ba digi chatoonlo drabo jigi yaa kaam thobo shivunze yunjoi duyusna digi shigalaga madubje je kiraanga gyabgi rinpa je saaya inyenga inele yore. Jezaan kiraanga inji minji di ngeri ya lupta diya dube gi lupdu gi kandraan kandrari shituwe. Lupta digi gi bhangrim di kandrari shiray tuwe. Digi liya jigi samudan jeje taaya diya gaya chanpo shiray. Ta inele

nekyugyake yuwaan chokyu kaanli ngobar maasay. Pyoche rimu juzi maanyam kumbi tang nyamba sorchu yuwaar singsu tumbi likjee kishin piyu. Tura pishos li maawun riwe king himate. Kone sorchun shingneke songchongwa hikrila sattu pijike junzinba hikjan ri. Kongki nye paalaje rindun tang lase sorchun rimu ka zubar maasay. Beijing to rinne nyamne kantang chi zhong tenhi yang zuba yin. Tene, lo jie po zhang ke rinmu ju zhe pyu da jun tu xeba xe. Yina, tewe ya xewe di pyu to men tang lu jie ju zhe chab de tang ne tang kar gabu chen ke nang se men nam la lop zhong tang nyamne chi be ko gab jun xe yin. Nge rinmu kan ke ge lop yong tang nyam to tang ke ju zhe pe ji de liu sarba mentu zomji yin xe sumba re. Kong ki, xiemchuk tang lop zhong tingsab chen ne rang u jie la zhe jun tu yatu tong tang ngome zhe ne xiu xia ke rikbe yung lu tang la len la xiemchuk tingsab chen de jun zin ke nuwa che ru tong yin ji komdab che ma la nge le tek jia xer tang ne jen nang ke ngoma tong chok zhe xe tang lop su chen ba ngome zhe ne xiu xia zan zhuk zhe tang nyam li la xiong lu jia de tewe jia xewe bi re tang jim dun che zhe sam zhuk ju ma si jun zin ba sarba so jun hor ta che de men tang lu ke chi jun jun zin tang tu rab ke son xiu che bar che ba tang tu rab ke gu ko tang mang so ji tang lin chi bi jun zin ke tong lam sarba tang cha tab sarba chol kip che de na u tang ke ju ze la ting rab ke ke dob sarba pe wa la chi ji yin ki song du

0: ཁྱི
1: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
2: Mimi bu chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Chuchuti chiki, nganzu chuchu lembar chi.
2: Chakdo yubi chichuyi, mu chi xinzi lembar chi.
1: Mi chiki ryoyangsi, gyangzhu checho.
2: Nyamzho rinne zhewani, ngenji dende, yangzhen xiki.
1: Sochu kang xiki, yuki minan, yongwar chi.
2: 미리

0: la zhungju di. Zhungju doxie tang, chui gu, cha chui ji bi, gya xia gabiu tip zhengbi qie ni. Qi zhu yin nang zui tir da xip qie yu ru, ge gong xi kuo ting qie yu. Gya xia gabiu tip di, gya yi bai xi ri, yin zhu qi ni zang yu yu jing. Kuo la shui bi jiu jiong chui gu, tui rup gi gya bjong tang, pui song cok bi nang dun, tui ni kai jing qi, gya xie xip zhu qie ba tang. Zhungju, kuo la shui bi jiu jiong ma la gyur jiu tang, zog jiong nang xiu bi, pui song cok bi lang lin, qiu yong li ngu zhu qie ba. Kula shibu jujung gori ki, zhungu mikze kajo tang, zanyong langcho, chachu chershi che ngawe sisi che yu. Ge geji jizo ki, kula shibu jujung chugu, zaji rindang shito, ngawe lewa yungyur pendo yu. Mingara, zamlin yugu ki, tugab sabar lib yu. Minamla, tu kangshik le jang, chongma ringlu gyadar chi guba tang, jeksoy tang, chimjong tinsung chi guba. Jujung ki penyu, tewe chiru tong guba che ki, gugu yu bie. Kula shibu jujung chugu turib ki rindang tang, la lingi tuni, ngarwe nguese tuyudu qin yu. Kula shibu jujung chugu tunjo qibi, qi zawa ni, nyamzhi gezo ki wangzha tang nipub songjong denpu qiju teri. Lo gechul hazam ki kong, nyamzhi gezo zuba ti, kula shibu jujung ki la ling sarjan tuy yu. Wenjan tuysam shik rin, nyamzhi gezo ki wangzha la zhenlong dumar chiba tang, nyamzhi gezo ki zirim tang geji jirim ki zatun doru tu yang yang tang war ting. Gezi jizo ki yungja ngang simche chi yu. Dilo ni, Zhongko sabi nyamzhi gezo ki chimdiu dian top larsu che ne lo ngabzhu ngangwa kowe lo shi ri. Nyamzhi gezo ki zanzin to mingda thangbo gyungan ki gigab tang, deja linzin lianzo ki gyunle linzin gigab yinbi, Zhongku. Nyamzhi gezo ki diwe nipab songkyong tachi tu che ni. Nyamzhi gezo ki wangcha larsu che gyuro gyabhyo che yu. Gyabhya gabhyo tip nang tenpa tara, nyamzhi gezo ni, chongma ringlu la lin dawa tang. Kula shibu jujung la gui di dong wii, le di zuo shik ri. Nyamzhi gezo ki zuji nipub nipar tu tajung cha gui ba li, yu gui dong mi rong wa tang. Nipar xiong nui gya gui ba li, nyamye su dong mi rong. Ishi mi ni, kula shibu jujung chu gui nang dun ti, nyamzhi gezo ki zanzin ki mi yu tang, za dun tang, ji gun jik zin yin bi. Ye ge mang chi wii chong ma ring lu la gya biol tang. Nyamzhi gezo ki wang cha larsu chi bi tuen mo ki ri gu tang, tuen bi ngun zin che yu. 明儿, Kolashibu Hojo Soki, Rengshin Target Roti, Noda maybe Turebki, Lagunshi to Kuruyumi. Wenjang, Kolashibu Jujun Chu, Turing Buzujun to Kurtumi. Lojoji Keranyamatang, Lojoji Shogin Cherutonghua. Lojoji Kiwan Songjun Cheju. Lojan Tonyum maybe Nedun Taju Cheju Jenny, Tiwe Shongshan Lugdunki. Kolashibu Jujun Mala Zubi, Gungi Nandunshi. Bosser Chimotang, Shanghai Namle Kimsan Chimi. Nyamle bujie towe pijie yungyuro gui di dongwa ni. Gejir ngonlu tibza zanzu tang, zimli ngonkan suwa jixi gyorjyo tang tarbi dongwa para. Zhongko chua gi tongda parasumdu, geji le dun chui gi lujua gigab gi wangci, ngonla qiru tang ni, dija linzin lianzo gi gyorjyo chui, pijie zhuo xinbi gigab gi tuizab rengxin tang, geja xinwa qiru dongwa bi bugu qie yu. Mingara, zhongko zimli mitab rinlu nyamle zanzu kankyo chibzu qixin yu. Dele dawa dunbara, Shanghai ru, Nidong jami zirru li, zimli mitab rinli cokxin tang, mitab rinli gi kula shibu, jujung rimdui cundu sokyu ri. Dele dunga, tadung, gup tangbu, xiongan deja jujung lingdi nigyu ri. Yishib chebe nang, zhongku chua gi kyaagung sarbe jujung jiksu, tuyku cangtu dungyuru gudi hoda dangwa ti. Kula shibu jujung gi xinja simni, kula shibu jujung chukuru, pianze tiwe chiwa tupyuru, gudi dangyu bi ngunzin che yu. Kula shibu jujung chugu tunyari chiban ni, geji jizu ki tunmo ki tisa yin la, geji jizu ki tunmo ki bezun la, dengu yi yu. Zhongku mutu, zimli xidi zugzun ba tang, kula shibu pijia la ligi bingkin, geji zhenglam songkyung chinkin, jibie tunze kutun chinkin che che di. Yegab ka tang nyamtu, kula shibu jujung chugu tunyo che yu ro, gui di dang ni. Yegab kengrun si kyang, jilu mi di ba che di. Geji jizu ki kimsan chimu ti, Pemba Tonggen la kiwa che gyu imari.
1: Dawa chukbar gini ye nu gyu bofa nga di koba se kui tu lo do duwe tui ci xar xin. Gya chi we zhe xin na sirto ki zhe ni lungpu zhe tan du ne nga du chui gori ki nga xin gyu bata. Xin tu cu nga du qe ma ta we zhe ni wan zhen qi xin gyu. Xin ge tan pa ta mi rin we zhe le nun so zhe na chui qe gyun tu nga kor gyu qi xin gyu bata. 中国军队军队跟你也团结且识别引入魁别这托不是日且他直播下有不提的重写托从军不行 三年的一个新闻忙不起劲。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
zel han zingwe. Zuidrup ngazur rinlu ni, markisi rinlu ki, cengi rigwen rupcha kechen shi ta, zhunggui gongchen dengmi, njigden tawa ta, dekta mao yin. Zuidrup ngazur rinlu lopchong ta, pechua cheba ni, njigden ni, ngwebe to chikyur chungwa ta, ngwebe tuxie takchua chebe, zawe rigwa ngebar che di, chiru yu ki tuangwa la shi ni, si ju tenbeb ta, legara kuiti donggyu takyong che guba ta, changwa gin gewe kuikyo ki, zawe rigwa ngebar che di, ne dungi tuxi, kunche mebar cheru donwa ta, dungkyo chwe chebe ngewa hurta ki, kaden che wata, takchua che gu. Ngozo zuidrup rigwe zawe tablam ngebar che ni, zuidrup ki samshi chi nu, zami che bar cheru donwa ta, nyungzin chewe nimbub kalukyuwa ta, nyungzin chewe nedun takchu chibi nuzay cheru tongguwa ba. Nguyenzin da laglingi zuidrum chewe zawe shibwa nyebar chedi, lagling ang tangbu yinbi dawa kyunkyong chibwa ta. Laglingi mengshi tengi rigbe shunglu ki sardu la kyunche mewara guide tongguwa chesi. Lugyu ngozo shinglu ni markisi shinglu ki cingi rigbe nrubchi kechen shien shi yinbu ta. Miriki jiso pekian zhuwe, jirtangi chunyi korki cinriri. Lugyu ngazur rinlu lopchong ta pechua che guwani, jizo ki shizhen gewa yishib jitab ngebar che di, tuengen nushu ta, tuengen zhewe parki, gewe kuikyu ti, benjor mengshi ta, dengi kwepe parki, gewe kuikyu ta sungche ki, dashib ta. Jizo ki shizhen gewa ti, chajen shikdu zine, dashib che di, jizo shibyo shizhen nampu ta peke kacho kyun yon ne kondu chu kwepa ta. Ngwebyo tuenge ni, jizo ki tsowe mengshi yinbe dawa nyebar che di. Rangye ki jizo tuenge nyushu kyunche mebar kondu pe wara guide tongwa ta. Ngwebyo kyunche mebar jage punzo yonwa ta, mi cho yon ne peke yonwa ni jikyur che kwepa. Mima ni, lugyu ki sechun ke yinbe dawa nyebar che di. Mima dawar zingyu takyong che di. Mima ki tuendu peke tongwa ta. Mima la tenne peke tongwa, peke gin zhumze mima ki nyamchoo chegweba chesi. Tene ya, ngwaito tenzo gyungyong chegwebe gola ngwato shubi na. Ngwaito tenzo ni, markisi rinlu ki zawe dawa yinba ta. Zhunggui gongchen dengmi, jikden ngwenzin ta, jikden kyurgui chebe zawe langzhi yin la. Dangi shizi samlu tepsi ta, lege tepsi, nguchi ki tepsi chesi. Laglin ki yangyang rachu chebara. Ngwe to tenzui kyunkyong che na dandang gikib targe tong tubu ta. Ngwe to tenzui ta kemge che na dandang gikib la par che so si bishi. Ngwe to tenzui ni ludun Mao Zedong ki zhunggui dambi che di markisi rinlu ki njigden dawa ta dekta mawara choktum che tobu na wa shikshi. Ngwe sheba ni chiru yudu nebe jangwe tamche la sewa ta. Ten sheba ni chiru yudu yobe jangwe ki nangne zhwa di chunyi la se shin. Cui xieban ni ximchuu chekyu tixi. Jigeb suji Xi Jinping gi nendu tenpara, ngwe to ten cui kyunkyong cheban ni yue ce tuengwa la xii ne, ne duen la ximchuu ta takchuu cheba kyunkyong chekyu ta. Rigbe xionglu ta tuengwa sungche che di, lak lingi peke lan zubchi chebe, yang takbe, lamcho, jecho, sichu sum, tenbib che di zubju kyunkyong cheba. Lak ling cui ten duen xipshir ta, ten duen peke tongwa kyunkyong cheba che si. Ngoi to tenzui kyunkyong chebe mengshi ni ngoi sebor shiba ta, tuen ngoi kyulun ta kwangdu chugyu te shi. Nenga ni tenzui yinti, jang ngoi peke ki chungyi chushib ta kwangdu chugyu te shi. Ngoi to tenzui ni, dangi samlu lamcho yinbe cha ni, dangi mangcho lamcho ta, jikram jikde cheba ta, ngoi we langje ting yongsu jikyu shi. Cho jik ni, tuen ngoi tenzui ni langling ki mengshi to, jikden la sheto chebe kyurim shi yin shi. Kyurim di ni mangcho ki chwe ne yongwa kyu di, si ne ngunkyur yongtuba di, du to du mimang ki sartu chebe nyam yong sarba sheto ta, chok tong, ning tu che che na si ne chiru yu ki chunyi yang tabar ngunpi, ten dun sheng shing ki ngun sin top top jing, chiru yu ki chunyi ta tunbi, chenri ki ju ta ju tuba si. Cho xin xin ne,

Poron chukwe bata, lo den gyurme ki siwe peke kin drolam to kyo kwe. Nyungzin che shin gyurwa mangwe kichi pecho chwe, sem neto pabne, babli ngan gyurndo la tashib che chin, du cu kage mo ta, tuanda kage mo gen nam ya, mi kashe ta kigab kashe ki tamlingi wangdu cu mi zhung la. Mi shen ki tabi ngigi nacho ki nangdu lungne, siwe peke ki kujo la, durshi tongwa ta, siwe peke ki chi yong la, gorgyan tongwa ni, tewe kyan chi mi zhung. Duba bab dun ta, china ngigar tato, pe ngir nyoyo che chi kebo kwe shin, ne bab dan cha gengi peke dan yungto chwe ne, kacho nzin tu bada, kukab yakbor chwe ba, cha geng sirchun chi ba, chi yong la, kalu kiwa che che di, balab jitar che na hiya, nye jun nangdu, tenpo ro tuy tuba kwe. Tene ya ne dun chi cho sun zin kyu kyun kyun che kwe be kwa la ngon chu shubi na. Ne dun ni tuy rup ki kye chashi. Ne dun chi cho sun zin kyu kyun kyun che ba ni mar ki si rin lu ki kye chu nguan se shik shi. Chi kyeb su ji Xi Jinping ki tuy rup ri ri chi tang rang so su ne dun yu la te ya cin ri dan tun bin kwa ne nguan zin ta ne la kye wa ra shi do yang tak bin kwa ne tak chu che che na ngan chu chi cho sam mi che pa ran dun du kyo pa ra gui de dong tu mien zhe jie de na yu. Ne duen kangsar yu bata, tu da namba guin tu ne pe, ne ga ni ne duen nye kemin la tu yu. Lu yu da tu ngui pin zun zhe tu ta, ki ji dan ke nang pin zun zhe wa, rikbe xiong lu ta, tu ngui sung zhe jie jie bi, mi gyang rinbu to ne, rang ge ki pe ge ta, ngan zui dan gi, si wang kiong war che bi, rikbe xiong lu ta, lak ling gi ne duen qin bu ro, mi de jie di, sem si ting sab jie bata, cho yong ne kong tu chu gu. Zadun ki ne dun te tarja se jing tan, pege ki ne dun te kacho se bu, ganye ki ne dun te di lin sen di we, tungwe ki ne dun te zo ne tak chu che chi gu. Ne dun nye pa ni ngun zhu cha kien yin buta, ne dun la yi shib yang da chi tu min le nu ze chun tu. Che cha ki ne dun la che cha ki yi shib chi ke bu che ne, gang shi jik su dan lam su ki gyun cha le chung we ne dun yin buta, Kangxi legen ginti dungyo machungwe gengi suyupi nedun yinba. Kangxi chagin manzumbi negabsu takchu che gawe nedun yinba che sebur toku. Nengzui la dene ngor tawata, nyungzin chewe nedun tohne changwe ki chungi tokwa, go bima takwe nedun tohne changwe ki pecho tokwa, dewangi nedun tohne changwe ki dome zhengxin sedun che kebu che gu. Gewa zoo ta, gewe cho zoo nzin keba ta, Ne dun nun di ngang sewe, zo gui kacho senye yongwa, ji yonggi legara gui ti cheba chegi tohne, jia xia cho yongne pege yongwa ra gui di tonggui. Ngan cui tanggi, mima lang gui ti che ne, sarjin zu chun kyur chu sum chi dun ne, toma nyi ne, zung gui ngun sum gi ne dun takchu cha chi toshi. Ne dun takchu chi gui ti, lege ti cho su sum ne, ne dun la ming ne chua ta, ne dun ti ne chua. Gewa sikyu ta kane sikyu ti ngak ne chwesa chi kebu chi kwe. Tabju ki chi yong ta njewa yubba ta, pukrin ki peke ta njewa yubba, mimang ki tiki ta njewa yubba che ki, ne chiri ni chiri ta tunpin kwa ne chi gyur ki char kwe ta, nguan la takju che di, penche nguan tunpa ra kakde chi kwe. Tumu rengxin ta chik sui rengxin tenpe ne tun la choktum ta samshik che gyur wa tonan che di, ngar le lingpin kwa ne dungyu chi gyur wa penpa ra che kwe. Tene ya, takche shimju che para, tongchen che gobe go la, ngudu shubi na. Takche shimju che gyu ni, ngan cui tangi panor dabu yin la, le dun ka lekbar rupi, shi zi nu ce yang shi. Jigab suji Xi Jinping ki, takche shimju ni, jawan rupi meng shi ta, jawan rupi tablam yin shi. Takche me na, geja shi wan me la, takche me na, juta shi wan yang me chi, nen shi na yu. Ne dun la shimju ta, si ju tenpe, le gar gui de che chi na, chukwe ji cui che na min jik bata, kwa gyab ne xin da kwa lu sui bie mi chok la, mi sam gu sam che na tewe gyan mi chok bie, nye bar du cho yong ne dak je xim ju ding sab che gu yi yu. Dak je xim ju che ba ni, chi ru yu gi ne cui ngwa la dak je gu lu na ma, yi si xim ju che ba si yin xin, te mi yu ni, tuan da gi ne cui ngwa ma ta ne cui si bu ro dak je se bu che ba ta, ne dun gi ngwa ta, chu ni kong du yang da chu ba, ne dun tak chu che bie sam cho ta, kate chukdab shimju tingsab cheba cheshi. Dakje dan shimju chebe luzi ngi bargi njewa zonay tu sungne takju yabu chegu. Chiru yugi ne cui ngoy la shingne dakje chede shieto chungwe ne cui ngoma ta ne tuan na zo.
직직닝닝순진교타경체대된산진코라된예양진코타좀코나르미미다공짐코나르미미바라퇴외코나르미코다제제베멍시토섬시팅섭타십자체대지레타십두루갸르드체기레거체네타르도르긴윈진티말라첸도교타윈진샤고데팅섭첸도교와타나장외긴오타춘이녜바타 내든 탁주 지텁 양다 녜버체 치크 닥제 심주체네 띵섭타 띵디 십자 네케 핀뉘체 쯔니치고 띵섭체버니 망초게 최도 섭슈타 시림도 섭슈체데 소바타 싱바 시윤치 지조기 리리카기 미나체다 조부치 케보타 싱가타 소데레 망초 지조기 짐제 카체 수교데 내든 탁주 지구티시 Dindi jeba ni, juzu dindi ta, kurnyung dabdi, gecha changgu nyemba ta, ni cuy ngoma togwa, tuyungwen rupa che ngwen zhe che tukyu tishi. Shibza jeba ni, cho gengji samjar du len nenden jeba ta, nedun takju jeba, kyunyongi ni cuy kongdu chuba che jeba tishi. Neke jeba ni, ni cuy ngwen cho yone shido shibza jeba ma zi. Tewe kya, ngewar yi shibda, nedun shido chi keba ta, chi zui gyu di ngor da wa, 춘이 정신기 식 콘도 추기듯이 핀뉴 시버니 내던 탁주 지텁 뚜지 라글렌 튕교 톱고바타 시주다 지텁 덴베 지리라 괴주 정신 체담 된 것이 덥시 我們 덴바타 펜쟁외 튕토바르 체브듯이 다제 심주 제규디 럼루 젠다 균된 젠도 요어 체고 주주 개천라 다제 심주타 릭베 콩게 체베 럼루 균경다 투잔도 동안다 Dagje Shimju ti, Chuda Chubi Gyurim Shiburwa Gyujigdu Lakhtar Chihne, Chuda Chubi Cinri Chengi Chuzi Turdonggu. Gujile Jibi Neti ti, Dagje Shimju Chibara Lubu Shirimdu Shu Kuiba Masi, Lakbar Tu, Semba Shirimdu Lip Kuiba Li, Degyu Shortong Tan, Chizu Zam Dunba Chimishun. Tengabgi Jizo Chirin Jage Chengi Kechu Tan Canbar Chedi, Dagje Shimju Ki Tablam Gyachir Tunga Tan, Dagje Shimju Chitab Pusum Chobusuwa, Dekshib che taan sartyo che che kwe. Nguan che kundu che pe, jadyo dekshib taan, jiwu ki kogwara shakcho che pa tabu dekshib che taan di, chertin jengi tuyrabsu ngar shin che gu che pe, damga yue ben go ne, be cho gi yue. Tene tatun, jaksarin debe nyingdob darbe donggu ki yue jing, le tun zhubu ni, jaksarin debe taan nisu me. Jaksarin debe ni, towa shudin chi kin deb tuba shib ma yinpara, towa zir shin, mu tu ne tong kwe pa taan. Jaxer tempor masu partu tungku. Jaxer jik tempor suji, yangyar jaxer chema ten debata, gyunche mebar jaxer damna penche chempo tuengyeshi. Gisi shiardu towaya tengjik shula, nubdu yugbe tengjik shubiina, njugze ni jaxer jikyan deb mitubham, temporun deb mitubhar gyurshechi. Jaxer debi nyingdub tarbi tangne, pakza migyabata, gyardu michebar ledunla penche dendikshi tuenpachikku. Si la takdenki, kiong la kyundin kwe. Jaxerin tebi nyingdob tarbe tongkwe na chersi jik tar chimbar kwe kwe. Chargoy lebu shingni, cheri dan tunba ta, tunwe dan tunba, mimangin dolo dan tunba che yinchin, jik je nyitu dun drup kwe bata, drupa changman drumze nguwe yin. Wengyan lakle ni sammi je bara pegen dro shingbe, nganzu nguwen zin ta lega ya, du dun dungyo che kwe shing, nela kirik du todo likji ta, tu santo tongkwe. Wengyang guchi gupchik chi na gudin lo mi rung la, si dun che ji sirwa dunbe che duwa che dang xin xik, tewe kyan chu mi rung. Guchi le ji bara, che ji rung la taguy me ji bi sem ki tang, chen zhe tun bara nye bara nga yue ji bi gin zhi kursim yu batang, nga chen bu tang, nga chung yu bat gin zhi wa tak chu yang da chi xin, yun ring ki keben tang, zawi keben tang, mi kier gin dunba, mi kier gi keben je bar gi, zhi wa tak chu yang da chi di, meng si dunba tang, Pula pienbi chawa mangzang zhubgu. Tungwe dan chewe mongchwe ki turje mi je la, mangye kyuse ki nangye lecha ta, sinje lecha min zhubara, lugyu dan mima la, ginjingwe ne kurtuba chegu.

0: 照业者去了几十万头。去了靠近的说是通个脸没错把天了天就也死。去了靠近听见人人以英文把通。靠近真比以路口泼沫泥把出铁。路出是以三个铁以看因手握我七连几万天了来有去了几十。三个党没错把去了靠有那真被旁着几个男童。帮着你把球拍球落了，准备拍着球落几次。隔日车主球落天日，把头卷在球机，三个小时球拍，得了能叫通报时。球落靠近日照穷个早晚通，日照天日允许穷了，从天来人们纪念热些拍了没？日照忙起话马不引发通，俺这搞不赢些，得到卡龙车扛胸的球拍。第一他绕着脸门外把通感谢着中三不有路秋天三个段年三十加高十人关把通十人关机将的轮着弄路径这个段着的内部写机内部写高草草给扎朝一有人数感这些扎朝没照用月人数去了没以离了破车下面团结做瓦通拖定破车拖了二空比盘隔日国东解控所给三个局空壁也能路出把空有那得空接出把通且能得出高且以追测通步接特铁门人得去落接把呢需照西东给去落里到家老给切回通关白去落拉西去落给论及以对策通话通西东图为妙阿建年家爬脸国给面也那用得以路接接倒数切话通路接安倍成个先年这接中派来个用西东给穷落脸中回路秀瓦特都是这种新把通人的穷落脸中为龙秀用他用瓦特东西启动言行来他拿瓦特东西成个先年东西清不新把用去点门去落给龙年节倒数头话通路接朝不脸中回人民就为卡勒绕为对象罗内福特吃了你娃生个药，穷罗连就为残女哈种切瓦通，给进农敲空切些切卡龙给追菜都冬盐生个药，穷罗连就为倒数罗内全部药片卡龙拉那些追菜为内切瓦集中生个药，第三穷罗拉都是冬秀哈种全部点药。
1: 三八土吉利，穷罗家巴当第内菜以切切馒头瓦一碟，土拉日节也就巴的，即。铁柱图，铁柱图呢？准备帮人当三年级门的团比，你不要把路东的写把里敲把写人把当。第改进呢？没修前面做个月，六路路经街，路经找不三股的聚集，突破三档，点击跌档这边，叫你不要把三年级六年中位，六年档铁个图帮我第一点零钢笔剪辑，六年档图笔点击听个月，铁柱图人中位，福田前面的三幺八街，大学六年级。龙的成果七八档，陆续六年级结束，六七级、六进九八、六个七八、六新九八数学点，一千千倍六千个月，六进九八的带动六进态度学点，每学档八个点结束个月，点门把态度突给去路六进找破点，突破是一波业绩，点通能差零部千种个月别，八个拉位一波八个七八档，加零一波一点，公司头话数学点每学做个月，你日月图。日月图天色浓了，青年这面壁，地过了西季以前还种浓浓烟了。土地里节浓露天，大冬经济节大在这面。日月土地过当夜空，得空数节地空比能破个月把当，年看还种千把月把的夜。三去路给弟兄，弟兄土，弟兄土地小路给弟兄当，路开了节弟兄西，日你来也就。小路弟兄呢，女真三一当年娃的价格。上一次没得准备，你不如定一次。如果没几把武器，弟兄先把里听把心言。如这当恰西见到给，如你下日当机，没得准备，你不准备如克拉，趁着没把人就位。就如给，如拉能被拖年，没得准备，你不接。六年强健六个月，如克拉接弟兄给土交机，如今找不他可把可能六年接度兄弟，卡里拉瓦找不里牛瓦西言把当，卡里拉瓦地里机。年过节，家里弄点银子热的，龙年天不弟兄喜鞋特巴当。每礼拜露天你懂得女特别，露些力气出了当个月。一就露给老婆吧，电脑土价个八弄的天边，露个当八弄的月边，脚本点用月，大秀龙年露个当，脚本热的，六年强健新的天边，就露给老皮银巴当。 대 창제 노위 녀체나 까차레라 선제 제이 롱제제 임바리에 줄로기 로라포제 로셰 리제제 로젠 제셰 도시 당디 토네루 마네루나 주바당 차치 루제비 덴제 탱거여 줄로기 라포발레 즈비 줄로 덴제 모모여바당 마네루기 말라테 덴제 데레지에 덴제 텐세 용지 야차 덴제 성거여바리에
0: 제바 줄로 포라왕 위포 줄로 테 토르산 네베 위포라 포 데보 요페 주창 바가오 만남지 탕제데 쉐바호 자리 요베 신레 요셰 첸조화 요나 바바 쥔파 요나 高尔夫 볼로이 주바 톰본데파 야나 루신탄 시동고 차요 셰바소 셰체 마당 위보니가라 토포베 닝카효 데머 주저 콤비가 토딘탄 지즈라요 토포라보여라 자리 위보탄 자버 처미은호 추로 자트기효
1: 나바 tu jia dewi sa cha che tin da che dang gong sa de si sa ke de je ya chen che wi sa ke pe na chen dang dang cha ra pe ma jin jin bo xiang si sa ke sa wu ji yi che ka tu wi sa cha su da sa ji lung gu ma wi sa cha de pe na jia de yu si sa ke da chen wu sa wu che tuan sa jia bo ji de no sa jia long ji de xie sa de wo jia long jie lang ne da tu tin lu ge jie ku cha yu sa su Saji lungu reto mebi sacha diye, bena, jwado tang gamsa dhe chang tang, jwado yi gichao xio sa, jwado yi sega chenpo ki sa, sangi se ngenbi jwado. Chenzhang, denje jwabu bi si sangi je tuan sa su, sabwa chung to wi, le tong ke jie yinba liye.
0: Chupar, to pu la wan zui zhe kongba tong ngui bo. Panong de tuan bo rje ben zui zhe ngui bo tie, bena, che so to nue tang, nian zhe tor den. Tuanbo gawe da chao xiongbo so tang. Longzhe der tang, long ni, chue long so basi de kong gawe zo cha tong, jebo so. Jabri di che mangbo yobe zo cha. Tangche tong tie xin, rang xun kang nong ke chung de neba hong, tuanbo le nebe zui zhe kongba tang si dong. Nian zhe chen che jian nang ge tong, to din de to sar xiao be jari ni bo, be na ta ju so. Zui zhe kongbe mba de tuanbe cha xie sang ngui bo, be na. De kong tong, nje bo, nian nui che guo di qie, de zhe kong bi tuo tang jia po jie zhe mo su. Tong guo di qie me bao gong, cai zhe ma luan bei tong guo di qie ga wan zui zhe kong ba qie zhe tang song dong su. Sa ge yao po zhe me bei jiao kong ge tuo.
2: Jian cai qie wa hong, tong qie de ne ben zui zhe kong ba tong xi dong su yin ba shi.
1: Deng ba, tu jia zhe dang di qie qu, di zhe ji ba gong rong nang, zang li tu de lu cha tian ji tong jie jiang ba ba dang, ga cha li nang, tu tian jia lao jiao ge yue jian. Zang li yong se lo da ma jie tong la tu po ge yue. Tu jia zhe chanyong yin bi le tang de. Chanyong lo ri yi nang to zhe la ma jia yue bi zhu zhe kong ba la lo da tu tian ji po ge yue ba dang. To zhe la mi jie jia yue bi zhu zhe kong ba di. Long chen nang nian chen to tian la lo da tu nian xe po ge yue jian. Tu po te ren la to ne lu fu te dun xe zhong ren yong ge yue. Zhen bi bong ren ni sang yi ba ju di jia bi. Tu jia ten re la duen yi tu ha mi zhu ji re yi nang ke chung de. Tu tian sen ni nga ba jia ge yue ba dang, tu jia tian deng bu, lu jian zhong zhe tuo xin ne an pei nian zhe zong san ba dang, di ji jie lu jian zhong zhe di, tu jia tian le la xie ge de ma ren zhe ge yue, tu yu xi di jia ji an pei jia deng an xie san bi, jian de lu jian zhong wa dang, di hao mei jia jian de xie ge yue ba li ye.
0: Tian ji mei ge lian cai nong an cui mu tu jie na ba tian jie la, qu luo guo yi de xi jia le ge ji ma de pu ju yin mei. 那么最低的甚至能啊脱节切续相对于那个子咱们呢两年不是跟着互当对你你来困难过的学派连接着把它给拿了修着就赢咱们你们修

Re, tsamdani kodiyo nunga da jenye munda tar tsungi na malam nangan rumu se gu nunga tsikam helar jabra ayang jik shil tsu. Lama pe tsuga lang nunga malam nangan rumu se gu nunga da jenye munda yin, uchi nyamta la jenye munda yasen jizga nang ya.

Rimzashang TV sangen rupu namba derang gari tsil lechen rte za tang gen yekse gun wele chen da namba zo nyel ma shi tsar song le chen di zom rig ba tang don zen ba ro ma tyab tang zom den gen kirwa do tri gen sham ni mat tang an chu le kung le chen mjen ta ga zen gun nong ta khi de le gse

Childemu, ni tsangkibshi ba talo lor nga yana. Tarta yana, chojung sagan zanjra zgar chetzi yole. Chichu sobjung sobja ge sobjin chikibdaga yole. Sobchin nam zgan tsukwa yole. Rganlag, ni tsangkibshi ba rimun zanjra zgan nga mangtong gondho ka yole. Ngonla tsorta ge tsata nin ngalab jangji taqzol sobjin cha naa chukwa. Gergen ngai tsangka shayin tso naa xanjiga titsun menuh tabka nin ri ga gungmu ga lopchal kujigi naa chukwa. Nam jin chimdag thaykir lopchal yungwa ama. Yang naa kamchin chi lamni lopchal tang mdiyo chig ni tsil wlonjib si naa. Li li yi di togda sanba me par lan debjin yo baarti. O, demu demu, zhu jung sa gan zanjra naa shigandu naa, taay naa xar tabzig bin zanjra yudu. Zanku ri yagza bimba ga shukba ga chitsulir gipa ni jikhchik warta lopchil shepa tanga. Lopchil lopka batarib chogi si tanga. O ririri, tsorti tsatib jangna lechukwa. Ngi nguna chekib shepa mangtong gu chuyela. Ditsul kujig sheji ngi chobda jag chuyela. Cherung yil tsamji dagzul lopchil chayna chukwa. Ori, chunari, chunari. Zari yagza lakpa tangza basanga gungmo chetsul chigba ni biyabi warta lopchaliwa. Lopchal ngzanjik lopchal tang chigja yin. Chi thakir dir ngibda angri ndabshir nifta chukwa. Dishtir parlub tsindri khikaji isi, chimdag manyungwa shaki lili la khintab lomba tanga. Lopchil tang lhapchan chibshuk ni lonjibshi di mangto kwa ji. Chimdag zi lili jibshay ba dar yelar ngi isam. Jalim ni rngibda ngribshay ni lopchan trapari da. Yinna yang si jing yila makarwa shik na, di tsu ji khanda liag bi shabshya tang lhanmi bi zimdang di phu na, Lili ji ngun ni ham sim jen de lag himil tsormi ngang mola khinta yi ji yo bi chimdag zu chua dab sang yo ba re de.

Ema tsiri yang zom la ne ta na we lu xie, chong gen da wa chwe ma siya ti gu di shu gin, xie de xie zi tur tu ni ting de siri xia. Ze be ye lung xiong ki, ne san chong gen yu ne, gang gen ze me zu gen da wa chwe ma chong yu. Chong gen da wa chwe me, jen gi si cho chen chong, ze du la yi pu mo, sung ge chiu chong chwe mo, tu xi yang gar lu gu, lu ri to ren gar chen, 穷给人打我出面，捡给谁瞧钱穷死的些。

Lenzhengi juu tu yina namlin ge zuru, basang ziring la ne xie zi zam nao ta. Ge san wun ju la ki, xian dang zam ta dong lin nang hui, lu xie, nze be ndawa chun ma xie bati, gui di xiu gin. Xie di xie zi du du ni, ting zi zi xia, jing gar cung bu, ri cua nze bar zi, lu zhe ngin bu, ri lung yong su kib. Xin tang tang xin kim ki par zing na, gar mo ne chang ki ti su, lang lang tu, nam dang sa yi taru gyo na ya, ke gi lu le ngin ba, ko ma yong. Miyu ki shimse kun la zhe ne ya, ke gi ne chang cha we, cho wa nyong ma nyong. Ne chang por ka, pe yu ti lu kib, zi lu gang chi.

tuan tubar chebdeshi. Dagje shimju chegyuti lamlu chen tan gyundin chen tun gyuwar chegyu. Juju gechen la dagje shimju tan rikbe kungge chebi lamlu gyungkyong tan tuzan tu donwa tan. Dagje shimju ti juda chebi gyurim shiburu gyu chigdu lakdar chehne. Juda chebi cinri chengi chuze tur donggu. Guzi le chebi neti ti dagje shimju chebar lubu shirimdu shu kweba maasi. Lakbar tu semba shirimdu lep kweba le. Dagyu shortong tan chizu zam dunba che mishun. Tengab ki jizo chirin jage chengi kechwe tan chambar che di. Dagje shimju ki tablam gyache tongwa tan. Dagje shimju chi tab pusum chobo sowa. Dagshib che tan sartu che che kwe. Ngunche gyundu che bi jadu dagshib tan jivu ki kogwar shakju che ba dabu dagshib che tan di chirin chengi turabsu ngarshin chogu che bi damga yubin goni be chogi yu. Tene tatung jaksarin debi nyingdub darbe donggu ki yuechin, le dun chubani jaksarin debi taa nisume. Jaksarin debi ni towa shudin chikin deb tubashi mayinbar, towa zirishin mutu ne donggu bataa. Jaksari tenpur masu bardu donggu. Jaksari jik tenpur suji, yanggar jaksari chema ten debi taa, gyunche mebar jaksari tabna penje chempu tuengishi. Gisi shiardu towa ya tengjik shula, nubdu yukbe tengjik shubi na, Jukze ni jaksir chikyan deb mitubhaam, tenporun deb mitubhaara gyurshe chi. Jaksir debi nyingdub tarbi tangne, paksa mi gyabataan gyardu mi chibhaara le dun la pinche dintikshi tunpa chikwe. Si la takdenki gyong la gyundin kwe, jaksir debi nyingdub tarbi tongkwe na chershi chik tar chimbar kwe kwe. Chargwe lebu shingni cheridan tunpa taan, tunwe dan tunpa, mimangin dolo taan tunpa che yinchin, Jikje ngi tu tun drup kwe bataan, drupa changman drup zhe ngwe yin. Wengyan lak le ni sam mi zhe bara pekian dro xin pe, ngan zu ngun zin taan lega yin du dun dun kyo chi kwe xin, ne le ki rik du to du lik chi taan, tu chan tu tong kwe. Wengyan gu chi gup chik chi na gu ting lo mi zhung la, si dun che chi serwa dun pe che tu, che tang xin xik, te wei kyan chu mi zhung. Gu chi le chi bara, che chi zhang la ta kwe me chi pe sem ki taan, Chenze tuanbara nye bara nga yue chepe ginti kursim yue bata, nga chenpo ta, nga chungwe bata ginti wa takchu yangda chechen yun ringi keben ta, zawe keben ta, mi kergin tuanba, mi kergi keben che bata ginti wa takchu yangda chete, mengshi tuanba ta, pu la penbe chawa mangzang chukwe. Tuanwe dan chewe mongchwe ki turje mi che la, mangye kyuse ki nangye lecha ta, sinze lecha minchu bara, Lugyu ta mima la, ginti ngwene kurtu bache kwe.